Tomboso, ngoma yenyewe inaitwa Amepotea, inacheza ndani ya show yako Love Zone hapa Radio Jambo. Mambo vipi? Na hope uko poa kabisa, by the way, wewe ambaye unaendelea kucheza ndani ya Star 216 hash boxes ziko hapa hivi ngapi? 6. Okay, by the way, haijalishi kama uko na katululu ama ni smartphone, fanya hivi. Kuna 300,000 Kenya shillings hapa. Na nakuchanua na kuambia tu ukibonyeza tu Star 216 hash utaona kuna box ziko hapo ngapi? 6, si ndio? Okay. Hizi box zote 6 hapa chini inakuambiaje? 300 Kenya shillings, ndio? Ndio unaweza pata maximum. All right, sawa sawa. Ukichagua box moja hapo kati ya hizo zote 6, ni una reply na hiyo namba ya box. Kama ni 4, unafinya 4.